0: Good afternoon, Australia. Magandang hapon, Pilipinas at hello world. Narito naman po tayo ngayon sa isang namang oras ng tugtugan, kwentuhan at tawanan dito sa Hoy Pinoy! Pinoy ng Radyo Pilipino 92.3 FM 3ZZZ. At makakasama niyo po ngayong hapong ito ang nag-iisa, walang katulad, walang baidungis at walang kaparis ang medyo tall, medyo dark at charming na charming si Radio Boy Brian. At syempre pa, kasama ko ngayon, wala nang intro-intro pa. Take it away, Tito Andy!
1: Good afternoon! And of course, magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan at kayo po'y nakikinig dito sa Hoy Pinoy, dito sa Melbourne Radio, 3ZZZ 92.3 FM sa talapitan ng inyong mga radyo. Alas 3 po hanggang alas 4, ang tabayanan nyo ang Radyo Pilipino dahil may kapanayan po kami maya-maya lang isang beauty queen. At siyempre, huwag kayong aalis dahil marami tayong ibibigay ng mga musika sa inyo para sa inyo lang espesyal. Good afternoon sa lahat. Good afternoon sa buong mundo. Iyan po ang isang awitin na ipinamalas namin sa inyong lahat mga kaibigan. Alas 3 sa is ng hapon ngayon dito sa radyo namin, sa Radyo Pilipino. Isang awitin na ibinahagi sa atin ng
0: Orange and Lemons.
1: Ayan, wala pang apple, no?
0: wala pa.
1: alam mo ba kung ano ang season ngayon sa Pilipinas na prutas?
0: Ano?
1: Santol.
0: Yeah.
1: Ayan. Sa Bicol, alam mo may yung kaibigan ko kagabi iningit ako, nagluto siya ng sinantolan. Alam mo ba yung sinantolan?
0: Yes.
1: Kasi santol is a fruit, correct?
0: Yes.
1: Pero ginagawang ulam niyan sa Bicol, ginagataan.
0: Ah, oh, yeah. Nakatikim ako niyan.
1: Oo, oh, di ba?
0: Ang sarap niyan.
1: Nag-aagaw yung tamis,
0: yung asim.
1: Yes. At saka konting alat. At saka maraming gata na nagmamantika.
0: Tapos yung gata, sinisipsip nung balat nung santol.
1: Santol.
0: Grabe. Yan. Naalala ko yan.
1: Kailangan marami kang kanin.
0: Yes. Kasi masyado siyang malasa. Para siyang laing na... Yeah, natikman ko yan dito, Andy. Naku.
1: Ayan. Bago ang lahat, siyempre, gusto ko munang batiin at i-welcome yung lahat ng mga nakikinig sa hapong ito dyan sa Pilipinas, lalo na unang-una na ang aking auntie set, Tita Miner, Dema Feliz, Auntie Imbay, good afternoon po. At sila, yung mga taga-Balinsuela natin, mga kaibigan, na sa ngayon ay hindi sila magkanda-ugaga sa pagbati at sa pagpakinig sa atin dito sa Radyo Pilipino. Yan si Merly Saiz, na taga-Magraw naman sa Camarinizor, si Lorna Bonsa, na taga-Madyan sa Lingunan, sa siyudad ng Valenzuela, si Melda De Lesmo, siyempre si Paula, nakikinig din ngayon. Good afternoon to you, si Arnold De Lesmo, si sino pa ba? Ayan, si Pampam, si Janet Saison ng Lorex Branch Salon, si Alfie De Lesmo, nandyan din. At siyempre, Irene Chanco, ang aking kaibigan dyan sa Valenzuela, at ang aking pamangkin, pinsan, si Oliver Insyong Cabrera. Of course, good afternoon to Justin na taga Bukawi. Bukawi ba? Marilao. Nakalimutan ko na. Ayan, si Lorna, si Janet, at saka si Juliet Lusterio na taga Marinduque. Ayan, sa buong Philippines pala. At si Malu Oropesa na taga Magaraw din sa Camarinizor. At gusto kong batiin ang aking pamangkin si Wendy Kazem Valdepeñas na birthday niya ngayon. Happy birthday, Wendy. And of course, sa aking pinsan na si Ate Betty na nagsiselebrate din ng birthday. Si Lulit Gilbert, ayan, good afternoon. Si Melot Marilu Gacos, good afternoon to you. And also, doon sa kanyang anak na si Kyle na isang pulis dyan sa Gaspi Albay. Meron pang mga maiba pa. At siyempre, wag lang po kayo magkatubiling. Mag-message sa akin kung gusto niyo magpa-shoutout. Si Ryan Gregorio na sa linya din at nakikinig din sa atin. Si Sheila Olaita na napakaganda na nandyan sa Magaraw. And of course, ang pupunta lang po kayo kung gusto niyo magmensahe sa atin sa ano sa Radyo Pilipino at saka sa 2%.
0: Yes.
1: Ang telepono natin ay
0: 9415-1923. Kung gusto niyo pong tumawag sa amin at makipagbalitaktakan or kung meron kayong inputs regarding sa ating
1: community.
0: At kung meron din po silang, syempre dahil naka-live tayo ngayon, kung meron silang katanungan din sa ating
1: bisita,
0: special guest, pwede natin i-live feed yan.
1: Correct. Syempre, siguro, handa na siguro ang ating bisita ngayon sa ano sa Radyo Pilipino at saka sa 2%.
0: Yes.
1: Ang telepono natin ay
0: 9415-1923. Kung gusto niyo pong tumawag sa amin at makipagbalitaktakan or kung meron kayong inputs regarding sa ating
1: community.
0: At kung meron din po silang, syempre dahil naka-live tayo ngayon, kung meron silang katanungan din sa ating
1: bisita,
0: special guest, pwede natin i-live feed yan.
1: Correct. Siguro, handa na siguro ang ating bisita.

0: kagaya nga ng sabi ni Tito Andy sa Talapihitan
1: 92.3.
0: Grabe, tuwan-tuwa talaga pag sinasabi mo yung Talapihitan. Siyempre, napakinggan din tayo Tito Andy sa live streaming by logging on to www.3ZZZ.com.au at sa Facebook Live ng Hoy Pinoy page. At po pwede rin pong sa Facebook Live ko rin, Brian Yap. May mga nakatune in at sa atin ngayon.
1: Totoo yun. At saka, hindi lang tayo napapakinggan sa Pilipinas at saka dito sa Melbourne, kundi sa buong Australia.
0: At buong mundo, Tito Andy.
1: Buong mundo, pati sa Amerika. Speaking of Amerika, yung aking pinsan na si Nono Benito Zardilla, nakikinig din sa atin. At saka si Anthony Navas Mosca na taga San Jose del Monte, Bulacan.
0: Ayan.
1: Ngayon mga kaibigan, bago natin ipakilala sa inyo ang ating bisita, gusto ko muna magbigay sa inyo ng isang awitin. Ito ay mula kay Andres Mulak. Do you know Andres Mulak?
0: Yes.
1: Oo.
0: Si Andres Mulak.
1: Oo. Ano to?
0: Singer.
1: Hindi, si Andres Mulak ay anak ni Aga Mulak.
0: Anak ni Aga Mulak.
1: Oo, kambal sila, no? Diba?
0: Yes.
1: Anak sila ni Aga Mulak saka ni Charlene.
0: Charlene.
1: Mm-mm. Ito yung awitin niya para sa inyong lahat mga kaibigan.
0: Mukhang introduction ito, Tito Andy, para sa ating special guest today.
1: Correct. Ito ay may pamagat na ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. On 92.3 FM, 3ZZZ. 12 minuto makalipas po ika-3 ng hapon.

Andres Mula ko 92.3 FM dala sa atin ang oras na 15 minuto makalipas po ikatatlo ng hapon at patuloy kinikinig dito pa rin sa 90.

0: At Lisa Manalo po.
1: Hindi, at Miss Universe mismo. 2018.
0: Ah, Catrion Gray.
1: Yun tumutulong siya sa Tondo, yung sa mga mag-aaral, sa mga bata na para makapag-aral na libre lahat.
2: Right.
1: And of course, yun, hanggang ngayon, pinapatuloy niya yun. Eh kung hindi yun ginawa niya nung panahon na bago pa siya lumaban sa Miss Universe, ay hindi niya ginawa yung advocacy yun. Baka yung mga, hindi na nasalo, yung mga hindi nakapag-aral noon, baka ngayon, napariwara na, di ba?
0: Yes,
1: so, sir. This is a very good advocacy at reason mo kung bakit ka sumali.
0: Okay.
1: Now, ngayon, dahil siyempre, to join a beauty pageant in the Philippines, hindi madali. Kasi nga, ang daming, very strong competition, di ba?
0: Opo.
1: So, what do you think is the preparation that you have gone through para doon sa, kailan ba yung Miss Universe Philippines mangyayari?
0: So, the Miss Philippines Australia pageant will take place po sa Grand Philippine Fiesta Cultura in Prairie Wood, In Sydney. Opo. It's after po ng The Clones. I believe magiging guest po ng araw na yon si Alet K and Ian Red po. Opo, on the 4th of October. So, if hindi po kayo makakanood po ng actual coronation night sa mga taga Melbourne po dyan or from all over the world, you can still stream it live po sa official page po ng Miss Philippines Australia.
1: Miss Philippines Australia. So, in that competition itself, Miss Universe lang ba ang hahanapin nila doon o kasama na yung ibang representative ng Australia?
0: As far as I am aware po, I think at the moment
1: how many crowns is at stake? Kumbaga, sa Miss Universe, pwede rin sa Binibining Pilipinas, Mutsia, lahat yun, marami ngayon, di ba? Meron na naman bago ngayon. Yung
0: Miss Global?
1: Hindi global. Yung may bago na naman ngayon, Filipina na something. Anyway, doon sa mga nakikinig, help me. Kung para alam ko may mga beauty enthusiasts, beauty pageant enthusiasts na nakikinig sa hapong ito.
2: Dito Andy. May napansin ako kay Julian eh. Napaka-eloquent niyang magsalita. Kasi we're talking about bosses kanina. Napaka-eloquent niyang magsalita. Alam mo 'yun nung pinapakinggan ko siya, parang bawat bukan ng bibig niya pleasant. At saka yung alam mo 'yun, yung napaka-intelihente ng dating. Inaaral niyo ba 'yan?
0: No, hindi po.
1: Hindi. You have to be natural.
2: Diba, yeah, kaya ang galing eh kasi parang it shows na talagang yung mga contestant kasi I know she's one of many. Pero may mga na-meet ko rin ng mga beauty queens na talagang pag nagsasalta very eloquent na talagang alam mo yun tsaka lahat ng sinasalta nila or sinasabi nila may laman alam mo yun I'm actually just wondering diba? I'm just wondering kung talagang inaaral niyo ba yan
0: Well personally hindi po I mean I've been through Q&A coaching.
2: Right.
0: Especially po last year kasi first time ko pong sumali. Pero whenever I talk to people and talk about my journey, I just speak from the heart po talaga, my vision. And yes, yun po basically.
2: Ito mo, kasi nga pagkagaling sa puso mo talagang marami mo yung sincerity.
1: Natural na lalabas yan at lalabas.
2: I like it.
1: Very good. At huwag kang alis mga kaibigan, babalikan natin si Julian mamaya. Hindi pa tapos ang ating paniyam. Gusto ko lang bigyan kayo ng isang awitin. Ito ay mula kay Rob Daniel na may pamagat na pakisabi na lang dito pa rin sa 92.3 FM 3777 324 in the afternoon.

0: habang sa awiting yan, ay pakisabi na lang, ipakisabi na lang daw na happy birthday sa pamangkin ko si Wendy Casen Valdepeños at ang pinsan ko si Ate Betty ng Calabanga, Camarines Sur, Betty Zardilla. And a shout-out kay Irish, kay Maki, kay Kenzo at Mark, kay Milot at Patrolman Kyle of Albay. And John, Melda, Paula, and Jolene. Ayan. Ayan ang mga shoutout natin. At hinandog natin yung awitin yun sa kanila. Happy birthday din sa heaven. Ah, kay Kuya Abling de Lesmo. Happy birthday po. Ricky Liwanag, kumusta? Ang aking kumpare si Onyong Samson. Good afternoon. Papa Andy daw. Oh. And of course, si Francia Dulce Aniban na nasa California. And happy birthday kay Dulce, Jaime Dulce, Akataiming. Happy birthday sa iyo. Sa August 9, ay mayroon din akong anunsyo mamaya, siyempre. And good afternoon din sa aking kaibigan si Neneng Tible na taga Calabanga, Camarines Sur. Meron ka ba shoutout muna?
1: Yes, meron dito, Tito Andy, mga bumabati sa ating Facebook Live.
0: Okay.
1: Ayan, siyempre, meron andito si Tita Rita Gonzalez at sinasabi nga niya na go, go, go, Pinoy in Melbourne. Go, go, go. Ayan. At si Tita Rita kasi, meron din siyang daughter dito, may daughter siya dito sa Melbourne at pupunta rin siya rito soon. So, hello Tita, looking forward to see you po. And meron pang babati rito, kaibigan namin to ni Julian, si Sam, si Mega Sam. Si Mega Sam, hello, hello Mega Sam. Sabi niya, hi Brian and Julian, heart, heart, heart. Ayan. And meron pang babati rito mula sa Osaka, Japan. Sabi niya, wow. Napakinggan tayo, napapanood tayo all around the world. Mula kay Tita Lenny Sato. Sabi niya, magandang hapon sa pinaka-cute kong idol. At sorry, na-late ako ng konti. Ayan.
0: Oh, very good.
1: Ayan. At least sumahabol sila, di ba?
0: Oo, oh, better late than never. Yeah.
1: Better late than later.
0: Better late than na. At siyempre, patuloy tayo sa ating kapanayam sa hapong ito. Dahil huwag natin sayangan ang pagkakataon na nandito at nabisita tayo ng isang magandang babae. At binibini pala, siya ay representative ng Melbourne sa darating na Miss Philippines,
1: Australia.
0: Yeah. Na eventually, pag nanalo siya, will be represent Australia for Miss Universe. Correct.
1: Yes.
0: Philippines.
1: Miss Universe Philippines.
0: Na kung saan, last year, ang ating pambato ay si Atisa Manalo. And she was in top 5, di ba? Alam mo naman pag Pilipinas ano, dahil siyempre pag nanalo ka dito at mag-represent ka doon, mag-undergo sila ng training, no? May mga pasarela, Q&A at saka makeup, kasi kailangan daw talaga ikaw sarili mo marunong ka mag-makeup
1: anyway. Yan. And si Julian, by the way, Tito Andy, no? Si Julian, ano niya, first niya sa
0: radio.
1: First niya sa ano?
0: Sa
1: first
0: budget.
1: Niya sa radio.
0: Na interview.
1: First niya sa radio.
0: Oh,
1: first,
0: oh.
1: First time niyang as in, first media appearance mo to, no?
2: Correct po.
0: Wow.
2: Pinakauna.
1: So, tayo ay
0: maswerte.
1: Privileged. Yes.
0: Maswerte tayo.
1: Privileged, Tito Andy, na, di ba?
0: No.
1: Acha, pero siya ba ang first beauty queen natin na na-interview?
0: Hindi, matagal na. Marami tayong mga beauty queens. Yung Mutya ng Pilipinas, meron tayo. Dito dati, ngayon, mga representative namin doon, law graduate.
1: Wow.
0: At saka, humabol siya doon kasi may sponsor tayo noon si yung plane ticket ay sponsored by Philippine Tours noon.
1: Wow.
0: Tapos nung lumaban siya doon, first salang niya nag-ano kaagad siya Miss Body Beautiful.
1: Wow.
0: Imagine mo na kung anong itsura noon.
1: Correct, diba? correct.
0: Talaga, pero madaming practices din ang inabot niya. At nagkaroon din kami ng contest sa Sydney ng Miss Earth. Siya rin representative namin. At dalawa ang pinadala doon sa Philippines, yung Melbourne at saka Sydney.
1: Wow. Pero speaking of, kasi sabi mo kanina, body beautiful.
0: Mm-mm.
1: And kayo, di ba, kasi ang being beauty queen, parang total package yan, di ba?
0: Oo.
1: Mind, body, brain, di ba? And then body.
0: Kasi, brain and beauty.
1: Pero, kumbaga, this is a wholesome conversation, no? Mm-mm. So, di ba, nag-swimsuit and everything?
2: Yes, po.
1: So, how do you guys prepare for it? Like, ikaw ba?
0: No, wake up like that.
1: kasi, halimbawa, kunyari, babae ako, mag-beauty queen ako. Pero ako ba, parang, handa ba akong mag-swimsuit na rumarampa.
0: In front of a lot of people.
1: Paano mo pinaprepare yung sarili mo na alam mong somehow parang do you feel uncomfortable at all or na-practice mo
0: Australian
1: na
0: or nasanay
1: ka na? How is it?
0: Ay, kasi nakikita ko, ang napapansin ko lang, kasi ang mga Pilipino, may mga inhibitions at saka may mga reservations. Nakikita mo ng ibang Pilipina pag nag-swimming, naka-short. Pero dito sa Australia, naka-swimsuit talaga.
1: Right.
0: So, swimsuit is actually part of, like, a fashion.
1: Okay, yeah. So, siguro, I'm just thinking of me being a conservative Filipino.
2: Oh. And I totally understand. Kasi, yeah. Alam niyo po, meron po...
0: kita, Lolo yes. Brian.
2: Kasi po sa pageant po sa... I think it happens during Araw ng Davao. They never make their candidates wear yung swimsuit na swimsuit talaga. They call it play suit instead. So they wear like a cropped top tapos shorts yung parang boy leg ganun. Pero dito naman po
0: dito ba sa Stella meron swimsuit talaga?
2: Swimwear po talaga. Yes, one piece po siya and every year are different colors. So
0: ano ba yun? Uniform o kanya-kanyang dala?
2: Kanya-kanyang dala po. The only outfit po na ipoprovide po nila is Filipiniana wear or national costume. So that is the first segment po of the pageant. And so, and kasunod po niyan is swimwear and then evening gown tapos Q&A.
0: Oh, wow. Of course, bago ang lahat, siyempre, gusto ko mong batian si Tita Patsy na nakikinig din siya sa atin, nanonood ngayon.
1: Yeah, hello,
0: and of
1: Tita
0: course,
1: Patsy.
0: Happy birthday! Advance happy birthday kay DJ Goza. Aka Anton at siyempre kay Ricky Liwanag last week maraming nagtampo kasi hindi ko nabati dahil hindi ko nababasa at yan meron din si Michael Angelo Ubia sa aking pamangkin. Good afternoon to you and of course si aking pinsan si Ronnie Ocampo na nakikinig din sa Magaraw Camino ni Sur. Lahat ng mga taga Magaraw gusto kong batiin katatapos ng fiesta last month.

0: Limutan ko, nakalampas na biglang piyesta pala yun. Anyway.
1: Hello, hello po sa inyong lahat dyan.
0: Good afternoon. At saka mga taga-Kalabanga. Alam mo.
1: I have a question kay Julian as well. So, since kailan ka dumating dito sa Australia?
2: Dumating po ako ng Australia with my family po. 2014, September. Yes. Sobrang naaalala ko kasi it was my best friend's birthday po.
1: Right. Opo. Best friend mo sa Philippines.
2: Sa Philippines po.
1: Tapos, umalis ka.
2: Yes po. Dumating po ako sa birthday po.
0: Yung best friend mo, nag-birthday, iniwanan mo.
2: Opo. I felt so bad. Pero yun po yung, ano, yung... Bale, parang talatakdaan ko na ito, araw.
0: Yeah. At least, yes. Memorable.
2: Memorable, yes.
1: Pero from then, naisip mo ba na you'll be in this position now? Nung dumating ka rito, parang naisip mo ba na siguro pag tanda-tanda ako pa? Or is it your childhood dream to be like in a beauty contest or beauty queen?
2: It is my childhood dream po talaga because I've been surrounded with like pagenteras, mga beauty queen. Mm-mm. For example po, yung mom ko, I'm not sure if she has won a title in the past, but she's really into fashion. Mm-hmm. And siya po yung nag-a-assist sa cousin ko, na beauty queen po siya nung high school pa. Oh. And every time na merong coronation, nagsama po ako sa backstage. Mm-hmm. Tapos lagi ko po silang pinapanood na nagpre-prep, nagpapasarela. Mm-hmm. And I... Like over time, parang nakikita ko din talaga yung ano, yung evolution po ng parang style po ng pages. Ibang right. Iba na po talaga ngayon. Mm-mm. As in parang ano na, parang labanan po talaga, especially po sa ano po, sa heart and sa brains po.
0: Q&A. Nanood ka ba nung Binibining Pilipinas
2: last? Opo.
0: Kilala mo ba yung mga host doon?
2: Yes, beauty queens po halos.
0: Oo. Isa doon ay si Miriam Kembao.
2: Yes.
0: She looks like you, do you know?
1: Actually, yeah. may resemblance.
0: Chinky-eyed na morena siya.
1: Yeah.
0: And she was first runner-up sa Miss Universe.
1: Oh, first runner-up siya. Yeah.
2: Yes.
0: Nadulas pa siya noon. Nandulas siya.
2: Parang si Atisa Manalo.
1: Diba?
2: Pero nanalo siya.
1: Siya ba yung Atisa Manalo, siya ba yung nag-lava walk ba? Or
0: hindi, that was lava walk si
2: Miss Catriona Gray.
0: Catriona Gray.
2: Yes.
1: Hindi ako masyadong update.
2: Actually, si Miss Catriona Gray was once Little Miss Philippines Australia. She represented, I'm pretty sure, Canberra. Yes.
0: And she represented sa Binibining Pilipinas, the Bicol region.
2: Yes.
0: Right. Albay. Mm. Pinakamalaki
1: kasi sa Pilipinas, may mga friends din ako na kasi sa Philippines nag-host ako ng travel show.
2: Mm-hmm.
1: At yung ano ko, yung co-host ko, beauty queen siya ng Albay.
0: Marami ng beauty queen sa Bicol.
1: Kaya I'm so amazed na and same kayo ng ano eh, same parang pero siya, I think she's as tall as me, pero same everything, like very eloquent, very kaya ngayon nung you reminded me of her. Kaya sabi ko parang ganito ba talaga pagka beauty queen? Like very ano, very eloquent. Kaya
0: curious ako eh. Kasi first of all, kung gusto mo maging boses ng isang community, you have to be eloquent.
1: Yes,
0: kasi kailangan malinaw yung sinasabi mo. Kasi
2: yes,
0: paano ka magiging boses ng iba kung hindi ka malinaw?
2: You really need to be a good communicator.
0: Sabi nga pala, very intelligent ka daw at ang ganda-ganda mo daw.
2: Sobrang thank you po.
0: Sabi ni Anton.
2: Thank you.
0: Kung gusto niyo makita, ano natin?
1: Sa Hoy Pinoy.
0: Hoy Pinoy.
1: Or pa pwede nilang i-search yung Brian Yap.
0: Brian
1: Yap. B-R-Y-A-N.
0: Makikita nyo mismo ang face card.
1: Yes.
0: Na ating bisita.
1: Correct.
0: Gusto kong batiin si Lynn Castillo at saka si Sunny Castillo, ang aking kaibigan na magulang ni Raymond Bagatsing. Good afternoon to you and thank you for listening. Sana makabisita ako dyan sa inyo sa inyong opisina dyan sa may west
1: Yan. And syempre, Tito Andy, meron din tayo rito sa Facebook Live, mabati mula sa Pilipinas. Sabi niya, si Marites, si Dion. Sabi niya, hello mula rito sa maulan sa Pilipinas ngayon. At sabi niya, regards sa buong family dito sa Melbourne. At meron pa tayong pabati rito mula kay Irvin Bonaventura sa Philippines din. Sabi niya, shoutout sa aking kaibigan na malinis na palang bahid dungis. Kasi masugid natin siya nagpapakinig. At yun ang aking intro. So maraming happy listening, happy viewing to you, Irvin.
0: And happy listening din, and shout out kay Conching, Samante, Sambo, good afternoon to you. And of course, thank you also kay Anthony, kay, of course, kay Lynn. At thank you so much to Tita Patsy, who's greeting my mom a happy 96th birthday. Thank you po, Tita Patsy. And more blessings na. Oh, what a blessing. Okay, yes. Thank you po.
1: And
0: 96 na yung nanay ko, ha?
1: Wow. May humabol pa rito, si Rovi Puntilar. Ayan, happy listening, happy viewing to you, my friend. And last but not the least, si Sir Romel Cao.
2: Sir Romel.
1: Ayan, sabi niya magre-request daw siya ng song. So hintayin kong i-post niya yung i-post niya yung request niya. But in the meantime, kung meron tayong naka-ready music.
0: Meron tayo dito, yes. Ay mula po sa Ben & Ben. Ito po ay Leaves. At para sa inyo lahat dito, mga kaibigan, ang 92.3 FM 3ZZZ.

0: Thank you very much to Tina Demofelis na nag-greet sa nanay ko ng happy birthday. Thank you so much, Tin. And of course, shout out daw kay Pampam May Delesmo dyan sa Valenzuela. At anong merienda? Wala ka, dapat makarating dito merienda dito ha. Oras natin ngayon, 46 na minuto makalipas po ang ika-3 ng hapon. Patuloy kayo nakikinig dito pa rin sa 92.3 FM 3ZZZ. Good afternoon to everybody dito sa Melbourne. Brian?
1: Ayan, Tito Andy, eto may pabati tayo mula kay Eric Santelices. Ayan. Si Eric is one of the singers na nag-participate doon sa ASAP XP.
0: Okay.
1: Isa siya rin sa mga isa siya sa mga Melbourne
0: Eric.
1: Eric, si Eric.
0: Kaduwit niya rin si Eric Santos, hindi.
1: Ang kaduwit niya ay si
0: sino?
1: Parang si Darren. Not Darren. Yeah, not Darren, but is one of the
0: si Darren nata, yeah. si
1: Adrian.
0: Adrian ba yun?
1: Si Adrian, yung kumanta sila ng Somewhere. Yeah, si Adrian, yeah.
0: Akala ko si yung supposedly bisita mo last 2 weeks ago dito, si Contreras. Ay, si Miranda, Jaydeen.
1: Ah, si Jaydeen. Hindi, ang isa ang dapat nag-guest natin, si Eric. Mm. So, si Eric dapat yung guest natin noon.
0: Hindi kaso, dumating.
1: Kasi naglipat siya ng bahay, so naka-base siya sa Geelong ngayon.
0: Ayun, ayan, napalayo
1: siya. Kaya hindi niya tayo napaunlakan. Pwede. Pero it's okay, pwede pa naman siyang bumalik.
0: Uh-oh.
1: Ayun, nag-request na si Sir Romel. Sabi niya, it's our 45 years wedding anniversary. Oy, wow!
2: Hello.
1: 45
2: years going strong!
1: Yan. And sabi
0: bigla
1: niya,
0: akong nabingi, akala ko 145.
1: 45 years of wedding anniversary. And ang request niya ay Make Me Feel Brand New by Simply Red.
0: Simply Red.
1: Simply Red.
0: Hindi naman siya Pinoy.
1: Yun nga eh. Pero
0: dapat Pinoy.
1: Sir,
0: OPM.
1: OPM. Kung, Sir Romel, kung meron po tayong
0: request. Sa Filipino Radio, pwede kang mag-request sa 3RRR, sa Gold FM, kasi lahat doon English.
1: Correct. Dito pero sa atin OPM. Kung meron kang request na OPM, Tito, pwede naming i-play yan. Ayan.
0: Okay.
1: Ayan, thank you. But God bless. Ang galing ha. Congratulations.
2: Congratulations.
1: Congratulations. 45 years.
0: Grabe.
1: Naisip mo ba na
0: 45
1: years, no?
0: So, ang babata pa nila.
2: Totoo talaga ang forever.
1: Correct.
0: Ay, meron pala.
1: Ito ang biggest question. Ang dami kasi nakikinig sa ating mga lalaki.
0: Mm.
1: Si Julian ba ay
0: dalaga,
1: in a relationship? Siyempre. Or single? or in situationship?
2: Ay, hindi po. I am in a happy 5-year relationship.
1: Five-year relationship.
2: Yes.
1: Wow. And
0: at saka, anong masasabi ng BF mo sa pag-join mo?
2: He's very proud. Sobrang supportive niya po sa lahat ng endeavors ko. Kahit
0: very
2: anong
0: good.
2: Anong gawin ko, like, on board siyang mag-support sa akin.
0: Yes. Pag nagkaroon ng competition wrestling, sasali ka namin. Supportahan ka rin ba? Anyway, ito ay joke lang. Gusto ko lang yung batiin si Stephenson de los Reyes na Magaraw. Hello po, Maray na Apon si Endo Gabos dyan po sa Magaraw. And of course, yung mga mababait na membro ng Valenzuela Waste Management, our Waste Management of Valenzuela, si Pablo Delesmo o si John Delesmo, gusto kong batiin na pagpatuloy nyo lang ang paghakot ng basura dyan, ha? Panatuloyin ang kalinisan ng Valenzuela.
1: Yeah. Dito Andy, ito nag-request na si Sir Romel. Palagi.
0: Ng
2: Kate Tandingan?
1: KZ, siya kasi TJ. Ayun. TJ and KZ. Ayan, sige. So habang mapagbibigay natin yan, Sir Romel. At again, happy
0: palagi
2: 45th
1: anniversary.
2: Yes. Ayan.
1: Pero syempre, habang kinukuya ni Tito Andy, dun sa mga advocacy mo, ano yung naging inspiration mo? Kasi you know what, nakakatawa, no? Dahil coming from you na you are in a 5-year relationship.
2: Yes.
1: And he's been very supportive.
2: Opo.
1: Dumating ba yung point na siyempre, nagpa-pageant ka. Siyempre, hindi naman alam ng mga nanonood na you are taken, not unless, you know, not until sabihin mo, di ba?
2: Opo.
1: Nakaramdam ba siya ng selos or something?
2: Never po talaga eh. Never po talaga kasi whenever there's
0: Putulin ko lang kayo sandali ah. Kasi wala na tayong oras, ipagtugtugin natin to. This palagi is requested.
1: Dedicated
0: kanino?
1: Dedicated kay Sir Romel at kay Ma'am Dina.
0: Para sa inyo po ito.
1: Happy anniversary.
0: Happy anniversary. Good afternoon kay Ate Zenia Sardilla. Good afternoon si Nono. And of course, Ate Betty. Good happy birthday, Ate Betty Sardilla. 80th birthday. 80th birthday? Can you imagine? Sana umabot din tayo doon.

Vera. Good afternoon. Thank you for listening. Gusto ko rin batiin ang aking pinsang, ang aking batchmate si Nono Sam, sa Dino.

0: Gusto ko rin batiin ang aking mga pinsan sa San Diego, California. Si Ate Senya, Ate Baby, Kinono. Sino pa ba nandyan? Nagbibingko daw sila. Si Mina Nicole Maala, good afternoon. At saka happy anniversary kay... Kanino?
1: Happy anniversary kay Sir Mel at kay...
0: Diana.
1: Diana.

0: shirt lang kami.
1: Okay, go!
2: Ayan! So, you guys are still listening to 92.3 FM, Hoy Pinoy, Radyo Pilipino, 3ZZZ, and time now is 54 minutes past the hour of 3.
1: At meron pa tayong 5 minuto o 6 na minuto bago pero matapos.
2: Ibigay natin ang 5 minuto o 6 na minuto na yan sa ating studio, bisita. Sa ating bisita. Ayan. So, gusto mong bang invite ang iyong mga ang mga friends, ang mga viewers natin, ang mga listeners natin to follow your journey, kung meron ka ba mga upcoming projects or kung ano yung mga upcoming mo mga pageants.
3: Yeah, of course. So, hi everyone. Again, this is Julianne Patenya. If you would like to follow my Miss Philippines Australia and Charity Queen Australia journey, you may follow me on my social media accounts. You can follow me on Facebook, Julianne Patenya, or on Instagram, Julianne Patenya, or on TikTok, at Julianne Patenya _. So, sa mga listeners po natin at viewers, kung gusto nyo pong manood sa coronation night namin sa Miss Philippines Australia and Charity Queen Australia 2026, tickets are available po. I will link it on my social media accounts. And kung hindi man po kayo makapunta, you are more than welcome to watch the live stream po sa official Miss Philippines Australia Facebook page.
1: Saan ang venue nito?
3: Sa Fairfield Showground po, sa Prairiewood, New South Wales.
1: Sa New, sa Sydney.
3: Prairiewood, yes, oh, correct.
1: Prairie. Sa okay. Sydney. And of course, tawag nito, gusto kong batiin si Ate Betty ng happy, happy, happy birthday. Pagbati mula sa Sardilla family ng San Diego, California. At sila daw ay nagtitipon-tipon doon, nakikinig sa atin habang sila ay nagbibingo.
3: Happy bingo!
2: Hello,
1: at may
2: hello.
1: Mga nag-request ng music ng Eraserhead. Hindi ko po nahanap yung minsan, pero yung ang huling Il Bimbo, nahanap natin.
2: Yeah.
1: Kaya po, samantala po kami magpapaalam muli sa inyong mga kaibigan, inyong lingkod, Tito A.
2: Ito po si Radio Boy Brian at ang ating special guest na si
3: Julianne Patenya.
1: I'd like you to look for Carmen Patenya.
3: Yes.
1: Kasi siya ay isang magaling na singer ng bansa natin sa Philippines. Sa susunod po ulit ng Miyerkules mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, sa Biyernes naman, meron tayong programa mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. At pag Tuesday naman po, meron tayong programa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At sa Linggo, alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi. Magandang hapon uli sa inyo lahat. Ito po ang huling El Bimbo by Eraserhead on 92.3 FM.